pun si na ning tambabu khaurang li mi kha pun babu yek na bani hairi karam baning tambano ai khoi ne ikhou lang li ba karam ba mi kha pun babu no ai khoi ne yek na ba oina lauri ba pukchel piklaba miyoi ba ikhoi gi thamoi da khagat na ri ba chambal sina wang ba tan ri ngai lanjadrabi mahusha mahaki nunghek kholdi tabi ba kana bu yau bu ge hauzik amu mahusha mahaki mafamda onsinduna ninda tau khigadra ekhoi bu

film ise ki kudul geri subada komi film degi. Afawu madi surma ge pun mukonjal da bimol fibong na seringba afawu na serangba ise ise mu kudul damjari.

0: si nungay tre matanggi ko lang mo ngay minasi.
1: Hello.
0: Hello. Good afternoon, ladies. Kit horam da tarano obseri.
2: Good afternoon, ladies. Kit horam da tarano obseri.
0: Adongi. Radio siya to kara kajigla ap nam tang thambiyo.
3: Lam thaban maka retai gadi. Hello.
0: Tazay, tazay. Radio siya to kajig tang lam nam tang thambiyo ne.
3: Lam na re.
0: Lang thaban makha lai kai de gi thui bi hai bi ba kwa
3: aw
0: kari karam ba
3: dung lai ma lam lai ma hai gan ra kan mo koi bi upi han na ima na ya ja ban ni hai ba do upi a ko ni na ai na pam ban ni hai ba do aju ajun ta tha bi
0: oh yum lai ma lam lai ma gi film gi sai din na tre Hai riba, kan bi riba isai si ngai ko nang se ta sau ba oi doi ba. Nau boi gi nai tong konjel da sawin line sering ba arke jitien sairang ba isai si oi vi doi ni. Mamang da kol nung di phang bi kra bra go ra tu ni dis ki thar.
3: Ah, na amu ah na wai amu kham phang re su phang phang de.
0: Ngasi si bu.
3: Phang de ngasi si tan ka re.
0: Hoi, matong kui na phang udra ga si kol phambi be sibu kari phau bi ge.
3: Wo ima di ima di ka chen da phambi ga chen da koi ngai.
0: Kai thel da ima hoi maya mama isai tana tana. Kol to bi raga go da kun le des ki thoram si da phambi be si di yam na lai bak phab ni nga si di. Isai khudol tam jarak pa yar dro.
3: Ya de ya de.
0: Hoi hoi isai khudol tam jari mayam pun ta minas.

Gitmala Taviri. Hauzik tongan tongan ba seisak pa sing degi lokat chaba ariba manipuri matam shei matang matang wen lan thok chari. Kodol gahan bada asem Bimla Devi gi naitong konjal da Vijayendra Kumar Sharma na sering ba matam shei kodol tam chari.

Nangbu, thot labi leika nung na yomba leirang oina ubana, nung shiginong leidegi ngak thok ningli. Kumzil lagi fizisi na nangi ning tizavi maitong adubu. Chat liba punsi kong chat ase, nang ay nung shinana chat minasiko. Isay asibu tabi ningi hay na kanbirakpa marup singdi, kaira wang tem maning leikai degi luwang tem tomba, soibam sudam, azit putem, Hikap tagi thongram lingjel, mayrawa amadi langdum tagi kangabum gopendro. Hozik longmi nasi, AJ maisnam amadi pusprani gi apun bukhonjelda, Hemant Kumar na sayrengba amadi Rahul Blue na sayrangba isay, pizido.

0: ngaiko ta kisi ta bikre thorum sadok ta tan jeri ba se ka swani imphal gi fm sangai channel ni hauji du midam wairang e pung manga makai second nimfu manga satki ba loina na pung pham sida pudun luxury sumang lila abir khan sanabiri ba kangbu maite leima jatra kam drama association gi lila kangbu ni hauji ta bi rasi sumang lila abir khan
1: maite leima mai me ko is bala so
2: hola so
3: Noi wan thanguge noi gi sengar ga sengki ta wanke era leiter nang kana da no khrai ta wal madu gai ba kon ma sa ma su su chuk chaw ba mani de pir mo bona
4: ta do kra la gi nu
3: e khoi a su hor de gi la bune
4: a do sita de kai da ba lai ba
3: era sum na sika la bune da noi swa ji mi na haine ba da sa ji jam ne haine ye a do nga sita e khoi gi la sa su gi ma tik chung gi de kari ma ji ba ma ta thine de jane bi dia sa ke
4: a do bata de insa na pya de yau pi da bro
3: a yau de nga singa thong sa ne
4: nga de de pura iba
3: kra de yum ne pura kne ge ne noi swa ji da u ta ke pha wa ne
4: a khoi de sa ma si
2: 现在阿拉老头现在阿瓦都肯定嘛，会会，伢你，哎，南弟弟，那你猜猜可空头的？阿叔听我个头的喏，这是老呢？
3: 俺是不，
2: 阿会把工人打的。哦，咦，一不我那个哪喏？
3: 啊，
2: 哥啊，哎呀，阿叔我的个老婆呢？叔叔谁么呢？嘿，叔叔这里谁么呢？能谁的个头的喏？ Nanti nama dera mahang mungkin yon ge bro, amat tu bapa mina, kuragi seng jangan bapam tu leh terane. Ngai kau nih, nang sorok sembuh rabdi, sorok thau do kita piu, kuragi mamang sengai do, jingga mungkin kusalurane. Kaling nama tu nih ujar sara kita tension ge nih.
3: Pini,
2: ha?
3: Pini ya?
2: Oh, leh kerap orang. Aduh, yar di kita piu, kurai tu yam sengai mahi lang laga patang nih tetai ge.
3: Nanti aku yang nih undar siapa ino. Ai jom ni mesti kamu kering mandu, kering kamu mandu.
2: Kering, nak ni mana nak pungu gaya dia? Eh, ramai u sedap sah.
4: Papa, papa, ramai je hai dia. Papa ni ang sahbi tu cumi betul sih bu.
2: Ha?
4: Wah, papa ni ang sahbi tu cumi bro.
2: Susah dia ba. Hehehe, ramau ba. Sani ke sani sah dia jadu. Lao ne, nak kuno pung nasi, wah mukhal yang jadu lao ne.
3: Ayah bima, sendok sih. Aku ni sih, jaksi nang kerap butuh biru ba.
4: Hanya,
3: hanya. Hanya awal sih, untuk ni betul sih.
2: Eh, hai jadu ba. Isan sahgi sahgi hai jadu, lau ne, nang sahing tu sah lau ini gundo, awat pelai ponte, lau susi lau ne.
4: Wah, babu ah, sahing sah awat sih, ni sah hai di.
2: Hey, hangguru hai, hangguru noy ne.
4: Untuk tak ni, babu.
2: Aram, korau mibu mabuk thane pisap sih, asal buat haram ini ne. Lau lau lau lau, ibu ah lau lau lau.
3: Hari langsir biar mai laksa lagi. Ibu mai langsir lama yar ne laksa lagi.
5: Eh, boy, nang siang lahor apa?
3: Yar ni tamu langsir lagi ya, tamu. Saya tamu nak pilih apa sah mereka foto kami orang miskin lagi foto
5: lepas. Foto aje kira.
3: Sini.
5: Hey, aduh tu kita tawain ni ha.
3: Tamu tu tawain ni siapa?
5: Hey, boy, mak ayah guna bapak kita kat dah tamu itu sih nak kiri ayah kita foto, nama mak ayah foto, nenek lahori bini.
3: Oh, tamu kita awas dia. Ah, sorang tu lepas ayah foto, mata ramu kelaga. Karena orang ibu miskin kan pernah mengunci sebab orang ini nanti tamu.
6: Boy, aku.
3: Kau tamu.
6: Ah, tak tahu lepas aku siapa siapa lepas.
3: Hey, kerjimu siapa tamu masih cakap ni dah. Ah, semua si tamu. Masa masuk kok tu orang baru ceruk dia, wah. Asal masih paling anda paling terakhir lagi.
6: Aduh
3: asal paling tu dia.
6: Yang si bawah.
3: Apa ni tamu?
5: Aye boy, saya dah keluar tu.
3: Aduh, tamu itu bu.
5: Aye, mana tu ngomong u? Asal masih gimana tu masa mahu ibu.
3: Adik sih, yang ni kau jadi tahu aja sekarang.
7: Usia kau tu kanan tu sok payahoi.
5: Aye, tahu na apa kanan? Aye, gulina pan bayi ke sekar, aye na pangbuda sok payahoi jengliwa. Lau, tholong satu yang ke?
7: Nang ni lau hai terpaswa isan ada kata belai. Wangang kamzau hudbenam boleh nasa kamingi.
3: Tamo, thona apa bunupa sih? Kena nune sih wa.
5: Kan diri ibu ngomong sakti udri makhon di hamzau ini semua.
3: Kui ni tholong yang baik ini tamo.
8: Kari hai nengi.
5: Aiki guli na panbai ki sikar, aina pangmada tingbi na bakan agi sematik lelai.
8: No, that cannot be.
5: In what go?
8: Kau nama hai sih negara no. Usia kasih, ayi guli ini siapa ni?
5: Kadai sulai terawa usia masa si mihau bido na woi itu bangang bira gadong bi woi bersuara ay. Usia masa si na mayra loi itu na pun si ado mangge khandi gano. Thawai masa ado pamui.
8: Usia masa si mihuru bagi wanate. Mamalja udah bapola si da ayi gizat amadi ayi right lay. Marup na masih ayi ngonde mungani khanda adong jamang woi gane. Aduh, amna kango, ayi siapa kibah mina te?
5: Ayi bosu kang dia, jiwa hat pada sana pot kum nakan mami oya mani.
8: Ngang buka kudka mana bermiro? aina tena kiba mi kya lai ngang wada thama phaba adu ga thabak ti yau da ba
5: madu bo ai wer mone na khan bro natra badi adong kari thokne ning sing mangam ra
8: ari hayo nang karma salens pa me
5: o thank you he now khut thona dinga ge mamang da kana no ai bu sak khong na ho phatra kari gumba soi na ba lak la ba so tung na ningam da ba lak na ba
8: madu ai su kari ki tamak te yaro ai gaming taram ba yai I gaming Africa lebado ayak ni
4: Africa
8: adom gidi
5: I gaming Bir Singh ha
8: Bir Singh khana yang thina bagi mahuta dung si sana bamar boi bna phatra
5: thank you hal milao
8: parae maru ngasi ai koi bo maru poi le ba shikar asina so basara ama pun samina rasi aduga maru poi na special oina ai gi yumda sara ama tan kaujani nge
5: maru da nangi maru Bir Singh na yaro da be maram nai ti
8: aduga ai di muslim ni
5: ai na mai tai ni akai be lai ti imam ti gi masani atma ama tani
8: kare maru adu de soina kileng biro
5: thank you bye
4: tamu
5: maage mai masat pada kari khana ninga rai
4: tamu sili tu
5: oi nak pa ya pon de da
4: era ni sunga na ki bukan nam ta ni da
8: ai amina
9: dada
8: Oh, hello, my good friend.
5: Hello, my good friend.
8: I get to talk to them. It's a welcome to you. Can you bunny? I do not know how to do it. Let you send me up on a handbar.
5: You're the lap. Welcome, my friend.
8: What are you doing?
5: Funny.
8: Oh, hello.
4: Hello, Yanni from the
8: kitchen. Langelo. I do the acting for Tabico. I am Dumuk.
5: Funny.
4: Come on. Nunchina, I was a woman. I'm pushed. I think I didn't like the design in the Kodamo.
5: Boy.
4: Boy.
5: You're going to move. I'll accept them.
4: Mushi.
5: Hey, put a cigar.
10: ตําบกซอยดิมานิอ่าซุรุบซิซินนาบีบรออ่ายานิอองตงายบีโกซอมโบอ่าฮอยไออาบริคันกิมะซันนุปีอามินาเบกัมนิทาวดอกซิงะดออิงอนดาซุทอกลัมลอยไฮนะคันบีรุกันโนอะดูปูอะดูบุกัยดอรบาทาวนาพะบะปุกซิเอลซาวะนิปานาวะคัลเทียนบีปังกัลซอนบีนุปีกิอะวาบะบุคังบีดาบะนา aina karma dong ya wa mai sa khang jiram ga de gi hai ba do khan tha ba ngam ba amuk ta khan tha de ni yeng bi
5: ai ma du khang da ba na te adu wa ina ma ta upar man nang gi khong le rak da gi hai ba do ang ak poi ne tho
10: adu hok ji khang la ba si gi tung
5: khang la ba gi tung as ta di amina gi nu si ra ga i pom da gi Bir Singh na khong ba ma ta sa cho
10: Bir Singh ai hak si na ki san bi mi yeng ta ba khara na ngai jeri bi ni
5: amina
10: na hak ki san bi mi yeng gi marum thu ba le je ga ta bi nang gi amina ba kau bi ga nu ko bi
5: amina
11: Bir Singh
10: Nati nati, ayu wakalang. Ay, nang bunung siti. Ay, ya sanang onta tamti. Ayu wakalang.
5: Amina, nangi karma wakal dagi nangi thamoy buaduk tu na.
10: Yengu Bir Singh, nahagna maitai aduga. Aina Muslim. Yengu, nang ayi marak talai di besar berpalasi amuk tay yengu Bir Singh.
5: Nung siwegi mapam dadi pum namak tu are mangak tani. Nang ayi sayang laban nung si sen na pum namak si loy na mahangani amna.
10: Bir Singh.
5: Isora matagi kusem dagi woy kipa mi woy bana. Kari kita makta khet na handu na nang ayi nung si babu kang mutak ta kari kita mahal laban amna.
10: Bir Singh. Nah ana madu mata kau bidri umak kay. Nah kya amina sang saras da kui nihing kiga ni kan biyuku.
5: Amina.
10: Nah kay ga unak kipa na mit adu dagi nang si pau bida. Wah anak kang jer labi nang kya amina apu. Amu awai pak de lang thavirong anu kau Bir Singh.
5: Amina.
10: Oh, ima lagle.
12: Kadaino, ai sa Abir Khan ni maru Bir Singh o hai bado bo.
5: Ima, ai ni ima.
12: Nang sida ibungo, kai naganu punsi cepa maru boyu koi bungo.
5: Ima.
12: Mahak tine masin manau kanalai terbani. Tu sida lep liba masin nupi amakakasi asina loi terbani. Kai naganu punsi cepa maru boyu koi bungo.
5: Ima.
12: Mahak tine ima ipa adilai ribra.
5: Ima, ai di lai yam tiro bamisuk amani. Imai pai silinau kanam tali jadri ma
12: ibunga niyo iba hai ba se kana so are pana ti ni namit na ta bangai ba kum purnima na tha si war pa kum si bangai ni hing bang hak tani kana so omo na ti ni ibunga
5: ima
12: nangi maru abira si nga si di mama ma pa pu pang sur ba wa ta pa drama sa amori hai ing di kari oi kani hai ba tam bang am na ti ni ibunga nong di ma su ni Nanggum na mama ampalai tramasa hai bedo oira gadim ni bunga
5: adu boi ma ai gi maru abir pokpi imana matam phardang hinglinga yasida ai bu sui mana he pokpi bana sag na nung sibi bangam bi roidrai ma
12: Bir Singh ho abir gi mama adi kari gi Bir Singh mama asuri da gi ni bunga kai na ganu punsi pa maru oyu koi bunga
5: ima
8: ai ma 이몽 너 혼자 리버세 가리 가리 너 아와르파 아무것도 영신 비루
12: 이봉아 파멍 거고 이마 타면 강들 로이 살룩히게
5: 아 파니 이마
8: 시판비요
5: 양마 저래
8: 아미나 낭 아무것도 아이코 가리기 너 강러브라 아이나 넘부 카미 버세
10: 나타
8: 아이나 타자이 낭 야마땅 아라바나 하키 나봉기 북세 라마디 타마이 낭나 하나 카금거니 하이바
10: 다다 우항 아득이 바우쿰
8: 비방 아마로야 시라
10: 나세 문학 피우다다
8: 아이나 강래 아이나 우래 우항 아시기 바우쿰 낭나 비방 암드라바수 아이기 마룩 비르 싱오나디 바우쿰 마시 라이나 비방 암바야
10: 다다
8: 아유 아이기 눈시라바 마룩 베르생 아미나나 비방 암드라바 바우쿰 아이나 마룩 비르 싱오나디 타바 파메
5: 아이나 쿵어돌이가 뻑쿵머시기 와항부
8: 아이나 아미나부 비르승옥이 마마모토다 카미버시 마름까리기나
5: 아이 닝싱마 독세리
8: 닝싱마 돌아바디시아나코모 아이기 마룩 비르승옥나 아미나부 까름나눙시
5: 마룩이 사항아들이 아미나기 타모이다나 강릉머니
8: 아미나 무슬림니 하바시 강비드라
5: 강제이 아이나 마이테이니
8: 아도나 마이테이니 아미나는 무슬림니 아도르 바디나시데기 아이기 마룩 비르승옥나 아미나눙시바 타도비거다
5: 마룩 농시가 탐나박이 빠트라칸나발이 들어봤수 하이랑레랑 밤비기 마통음나 마시리 마팜 사이 자디 에두나 낙리트나 홍투 홍진 야바 보석나테 농시바보 마이티바 비방응마다바디 가나기수마틱레이키드리
8: 남키다발레바수 나시 아비르나우는가만가네 홍투 홍진 야바 하이레이 나트라바수 마루 폭탈라가랑 토카네 마시마통 마룹나 가오비로이다바네 아이기 이샤누피 아미나베감 마루 비르스모기나테
5: 아베
8: 외근이 칼라바디 하이와 베르샘 Nahak aminanum siapa tu kiri kadai kau bungam ni?
5: Mai nung siapa lagi marida? Laka tawa penampum namak nam kai ram laga. Mai ke sayang laban nung si murti itu mayak lan ulam laga thawa yerse thado kibangung ni.
8: Madu di bir sungo na amina abu hezam na pamer nung si jabani natra. Madu yau na amina na bir sungo nung si ramloy. Ngam laba di hayo amina. Nahak bir sungo ke semina pengam kita.
10: Datta.
8: Nakha kau nupi masa.
10: Nasen mengak piu.
8: Bahu masih piu pengam laroy. Nahang na bir singo bu na bu ngamu wai na kalu bani na tha.
10: Tata.
8: Nam thak sao ba? Ai isel bu bad nam piba lapu mai tay masa sa. Nama mata tak kap hat ne. Ali bu ma bu maru panu wara basu. Sana bu lisu wara basu. Ai hatu kata singa de.
5: Abre ha. Thau na masa khang raga tinara pa maru natra. Bir singo bu abre khana kana no abdu khang khar banatra.
8: Khang khar basu ngasi anu bu sayangi do bini. Kamu bir sing. Aini nang ku sana pemeru pamu webana nungsi nasara amagi demakta korom bane. Aduh bu nang ki bisas gatu weba nabuk sen mapa sasat aduna nang lagi nungsi nabagi mario do lain kacat
10: kane.
8: Aini nang ku aini senupi amina begam bu nang wanda tasege kanduna nang wanda meru koriba nate. Aini wanda lalapa aini wanda singupa midi nung sagi mama nung kongsara me lamuigum bane.
5: Nama nama ke yagi mapamda lamuigum na urbasu bir singogi mapamda di nama nama nungsam na ugeda bane. Lepli lai bane.
10: Dada, ngasih biru singi mas hatan umi kulini eksok pada Nangin ngasih lamila hingga rekan yudha
8: Atau amila
10: Atau lu itu
8: Atau lu
10: itu Atau lu itu Ima
8: Ima
10: Ima
8: Ima
10: Ima
9: Ima agi Ami Ima agi biru singo Nang koi anni Bunci isupa Marup uibagi mariyado Kak tada naganu koi bungo
8: Ima
9: Imagi abi, nangi yak laba wahai dagi, nangi nasenpi amina begangi, namit dagi mapi tahan ganu koi bunga.
8: Ima,
9: nang nama tu matang kau rebati, ima natat na des dagi mangon pirakani. Imagi mama, ima abu imung damuka.
5: Boy,
8: ima. Ngasi, aigi mang si magtada, aigi ima buhat kaba. Ngasi, aigi mang si magtada, aigi ima buhat kaba. Abrikan gi mama magtada, abrikan gi mama buhalaba. Tao. Lebih bau di ufal, kangau tuan ibu mita humli pemalang ba, ngasi abrikan i tak pemihinsa bahinsa bagi saktam lawan apa ni? Bersen,
5: hai biro,
7: Nangi no mai gulina nangi da khut manga ai gi ma ba hale ha basida nangi karam wa hina thado kadore
5: maro aina phana thai dok na haira basu asum maral ubire ba isor manadi phong no ubirang mani ai mapham master khulai sinna khide
7: nang na sije ne khidra basu ai ba hat ke thadang to bodagi imar so ki bani ha basa
5: adom da khap thai dok no nang nang akpagum nai sungakli ngasi ge guli se mai ge kadom nagi no haibado
7: ai nang la pasu nang diga pham thokte
5: abe
7: bersang nang sen bi aroi ai gi ma kana hatpana te nang na hatpane madu gi lamala do abri khana bir sungogi matta karam na khumani nang khangla bra
5: abri kha nang na ai bo du thase tri ba marang kari gi damakta no si khri bi ma se nang da gi sui ma na te ai gi sui ma ne nang urba khangla ba tar ba natra miku khargi matam masida masar san bi ma sina ai bu sumhak ne pokse ba masamak ni yabi ba ga loina na ai ra soi pok pi ma phangjare harau jakhi banatra
7: yaseng
5: yango ave ngasi bir singo ge mit ani dagi horak liba pirang ngasi kanagum bi kanagum ma gi maram gi damakta bir singo ge mit tagi pirang sin tharak tri ngasi ai ge mit ani dagi horak liba pirang ngasi kanagi damak ro nang ning sing mangamra
7: siram da gi na thwaya do nungsi jabun gore mani
5: afrika nang ayu tha jabang amre adu war bade ma se nang hat pa soi namak i war mani
7: herseng
5: sir adu khai sing manang nai utha jabang amde payo nang ire bon ba
7: mai ne
5: ka pu ma phama sima kare gi thawai lo ai si ba ki ba mi oi na te adu bo ai na si khra ba gi tung na nang ningam da badi pol kano nang amre khal sae ai bitha jao nang ai gi ma hat pani pa do ngasi da gi na tha ma si gi manung da ai nang gi na ma ma ka da si na tra hing na pha na por ka ni ai nei sor yang lo wasak le kari gum bang ngam da ba thok le ga nang gi khulai nei bo pa mong da so matam ma dra ai khulai sen roi good bye
2: bir sang kari ngasi dagi na tha masi gi manung da ai gi ma hat pani pa du si na na traga sang na phana por kani
7: bhai matam maru phabri na gyan chike matam madu da tra tra badi abri khan kar mamino ha da mai la na sapot ke
13: ai so
14: babu
13: longai pa por pra
14: babu ai ne to bo so yong re babu
13: thank you pa o mukha ta
14: abri khan sine babu
13: abri khan sire ha Siram.
14: Eh, hala. Eh, angang mi batang no porong. Se lebo mo kumo lai kae de thona pham mo rus ma pu kai ni in ge.
13: Ayo. Maru. Kada ide leo e mi si kam nong si.
14: Babu. Babu na tapi ma tung ina. Ai na maha she matam su pre she na sinu le je. Ngara nga si ma gi ma yum da ma gi maru bi de sing ga. Asu wa sale nam sa bun
13: mi. Su chak le.
14: Babu. Matam ma da ma khoi ni na sa thak tori ngai. Ne sara taw don le ni matam da ai na ra nu mi ngai da.
13: Right. Paung mo khat.
14: Adi babu, ma khoi ma shin ma da ka khare na hatong nar ka thoram ma matam ma da ai na ro nagi. Tang.
13: Adi kan si re.
14: Na din an pas ma thaji babu.
13: 99% ni songam ba.
14: Kai dor ge babu, adu thur sapam han jam biri babu.
13: So, Abir Khan si di.
14: Kari ge bu thaji bidro ne babu.
13: Sing da pok pa abung na ni thi ni songam mi Abir Khan hing le.
14: Babu. ikun mona pang thor ba thaba du ki paw du bu asu mai ek sina tam jara phaw ra babu na thaje bidri basna di ai bu su babu na thaje bidri na
13: nang bodi kari ki thaje roi dagi nang na tam da poku mai te ni ai na ching da poku ching ni ni adu moi na mak nabuk jel ibuk jen khang la tinere singa singarang tana ti nang ning sing ma thok tra adu mai nang na mi hal bu ki chela kun ni erdi na tra
14: kaung jadri babu matam na da babu na ibu sa ge pham sa na pibi du na ai bu kan dikhi bu du ki tamil sa boina ngasi phaw ra babu na ha ba da phapa ta pura mu loi ni injali bani aduga babu ge tonga mo khari thola puri khangdre aki min mon he gujra kordi abir amo hingno bo phangna hajri basini
13: bes phare madamak ishor ne tamla masano hinglam bo thos mahak to nimit khari ni gidamak ta ishor ne san bir bane ne khalo sur andak ti mahak gidamak ta ene nomai guli mangari jap tong thangani kanar khune toroi ai gi chaner bi akin kai ne khibi gila man ikut mon singani
14: o akin se gi mishi do
13: mishi adamak mahab su sian gani sa tanare pir gi soi khi boi dina ai gi chane bi de pan khi boi rabasu akim ne thawai tha khribri mahak no mai guli ne so mahak le itra bade ne kya wan khanki mahak kai ne mit chai ne kya wan puki kaoge cha mukhal bus kaungam dre tha mo isun tatre ne singi do 우리 마하기 석담도 사렛기 타벌 르수 버선데기 레이코 르수 내면 드럽 찔러시는 소라이도 게
14: 바보 하오 그라와드라 마이리 오이나 보시도 감못하다 온게면 미라노다
13: 바로 아이기 석담마시 영아시기 석담마시나디 아이기 와클릉아시기 힘짜아버시나디 봄에 먹지 않으비 마하까이네 키비기마이 샬랑 키베니 라만나시마땅 쿵라마가 레이카 따라봐 아붕기 뿐 시망지 키시노 나시디기 아붕 루테르 군다 미하트 모아리그니 쇼울
14: 바보
13: 라
10: 아이고 타노 아이고 타노 아이고 타노
15: 헤럼 가리기로 가랑 너 비마시 아시 사성문의 징기바디 미워이나 폴라가 두고마 사자 짜파 훈아브라 사크라살라 나트바이도 시닝드라바디 사연 민 비마사 나카나노
10: 아하 콜레스 레이디 싱닝 옷 아만
15: 아두가 누파 아스나카나
10: 마하 아스나 담데기 락바니 아이기 이붕가 티나바 아이코이 임다 레이벤 아두가 나다나카나
15: 아이기 사탐 나오나 코나 캉글라카니
10: 마파마스 데디 카리도 볼라 이베노데
15: 아이 솜나 솜 시카 락바니
10: 시카 락이바
15: 카리도 레노 비마사
10: 카리스 도디 다다 나다나가 시시카 알팔리 하르가 아이나 카리군보 와하이 카라나 호나니 싱라글리 아이기 루나 사나티 나비 마루 아마 담나기 시칼락 빠누 빠네 노메이나 카트나 하키 마하 아두보 아이나 가시 나호나 닝싱럭레다
15: 낭기 마루 까야 쿠이라바
10: 빵꾸이 꾸이 키드리 세히 아홈마리 타망아리 마하 나 싱나 빠암난 바세빠데기 와만 키두나 아송마나락타 낙땅 보타링아이다 담나기 시칼락 빠누 빠드나 마하쿠 사지오르보 닝두나 노메이나 카트나 하키 마하 아두 마삭마토시 야암나 파제 아이가 슬루나 자나티니 Luna sana tina benda tena mahaku ai ina mau gede bersuku idra bani dada.
15: Nangi nana mau gede bersuku idra ba.
10: Mani dada.

0: kar shu tawde hayu shikar wai kribi nipi misad bahat ke banu padu gi maming kai maming kawi hanatai
1: mahaki maming adu bu lady dada mahaki maming di abrikal habani
2: dada abrikal
1: mani dada adu bu abrikal ni siram masiyari ai khoi gi dada so na ma khoi gi mayum na chali ha ga mahak bulum na ka nomai na ka khra bani abrikal siram lagani dada
2: mahak duna
1: dada so abrikal ka na no habdu khang bra dada
0: sister ai ma bu masak khang de ai nang bu ontok na nu si khre
1: dada na ai bu karam na nu si bi bu
0: yum pandri papa khang amana masak mato phajak khabi le sa bi ba nu si ba gum na ai na nang bu nu si
1: ai so dada bu ya na nu si jai
0: ai bu karam na nu si
1: yum pandri bi le sa bi amana pa khang amagi ma pham da nu si ba gum na ai na so dada bu nu si jai
0: adidi iba mi lu hong si da na
1: mai adidi ai ngal loi na khui tam da gi la pa mi oi sing di ai khoi si mi ni ngon sing bo asam na ta tau du na he he lo hong la ga lo hong ba ma tung de he tha dok tu na tham bi ra mi hai ma de di ai ngam lo
0: mi na dum tau ra ba su ai di adung ba mi na te ai na nang bo han ba he u ba si mak ta da ai gi tham oi tu jung thana ya na na nung si ba phao ba ta na ta na ai gi pun si gi wai ga dor bi am ni hai na ai gi mang sta lep ki
1: dada dada na oi da ba du ya na ngang le ba du isor bu ki dra bro dada
0: asum ba ngang ba ta na nga si isor na su ai gi asum ba ki mai kai ta lep ri ba si ni hai ahan be he ubasi makta da ai gi thamoi sumat khrabi sahen bi na ki namin kari kawe
1: ai gi ming di helena ka
0: helena
1: adu ga dada gi ming di
0: ai gi ming no na ko na khangla kani
1: o adu di dada na di ai bu nong si bi dre da
0: o helen nang na ai gi ming khang na ba di na ha ki nabung na hat ka da bagi tanja ngari bani pa do ai ham
1: adu di na abi ka
0: mani ai abri khani ngashi di ma gi khubak ta ai gi thawai si tha ba lak le nang na ibung ngapi roidra
1: kari gi ngapi dani nung si ba ama gi damak ta kari gi nung si ba za ma mang han gani ai gi ibung gi makute gi dara gi thawai ai na soida na kanja gani dara
0: pare adu di ai shalage marak asi da nang ga ege unai hana na hakna na hakina bung da tamlu gano ai su ima ha chi bagi lamala do ma bu hala ga singna bagi damak ta wasak khabane
1: dara gi ima
0: mani ai gi ima kana na hat pana te na hakina bung na hat pani ma bu hala ga ima gi lamun singna bagi damak ta wasak khabane hayeng ayu abri khan abung gi mama mata ta lakni hana na hana na hakina bung da tamla mo marak asi da nang ga ege unai hana tamlu gano hayeng ayu ai swad ma ki lakni ai sale
3: hands up na ko ta galo
0: alam
1: leng no ai gi bungi yang nabati masala gi si yang nabani
0: alam
1: leng no la ha ki siram da gi mi adu da lon ga da basuram punam adu lol hauro nang na ai gi ina moi ga dol ba akim hat fe gi lamala do ngasi di helena e khut mang na kalak pe na laman sing ga dol bani adu ga la ha kum bana so ai gi bung ba hat bana ha ki na tikla
0: nung si sim ban thong de gi thor pa wai sing punam khu on thorok le helen apang bai ge thamoi ne apang bai ge thamoi bai e tontra nu sidre nu pi gi lono mai bu tha zaru di apang bai ne karai no mai do mo ne piro wi tonga ka ta hatuk sake
3: abir nang bai ne kam mung mata na hat ke dori ba kau khai dina
0: abung san pham lai tra bai ne koi ne hinga lagano
3: mani mata mung to nong sha hong thor mung asi de sarang ni song yaroi sir ma sa ei de ne te nang si yang na bani pho adu ko loiram dai mi ku khar de ei saru khao Right. Abir, nang na matamang da egi chana de bi sikar oi ki bigi laman. Nang na se egi sikar. Sur, singhalo.
1: Lati na tida da. Oh, adi ku.
3: Kari hai nungi?
1: Langam pangam draba maha kwa halam na gi matam da. Ai na, ai gi da da gi ma pham da gi apa ma mana mata ni jagi da.
3: Ai u nangi apa mana kari?
1: Dada. Ai apa ma mana de ate ye mana ti dada abi ye hengli ba masa asitani
3: da hale maram di
1: dada mahang na akim mo nomai na kap na hak ki ba so hak ki haidin hak ki bana ti so ki ba de gi nomai na pan na si ki bani adbu akim mahak ki gi laman sing na ba hona ba da mahak ki mama mak da abi khan ni mama su dada na hali ba di dada
3: hale ai gi nomai sir bi akim hak ki gi laman sing na ba hona ba da mahak ki sunu sir bi mama
1: asing mani dada ai khoi mi oi ba haiba sidi amana amabu mo hatok na dra basu no ma natra ga no mo di soida na siraga da ba mi oi bani asum na yeng thina ba oina lai mi na ba gi ma huta nung si chana na lai mi na ba na phatra ne da
3: hale
1: sing tam hindu muslim ima ma te gi ma zani ai khoi pun na ima gi ma pham na nungai na ba thauni ba na phatra ne da
3: abir
0: abong
3: nang ai shau na ko ai ye ni ngam dra ba khal amana nang bu hat ki na wa sakhi adu ai washak tu ngang na bhola bada nangi su nu shi re bi ima kai na khri adina pum na makse so

0: kibung hakteni. Nasi degi di nungsi neti na bamaru pamuersiko.
1: Mane abong, kana yang ti na bagi mahuta nungsi sana bamaru pa ibana patra.
0: Ani maru, adubu. Ngasi maru sana bagi loy na na nang na nungsi na tamzal mlabi aigi chanche. Nang ina kuta ina ngasi degi sinare.
1: Abong.
2: Aber ka.
1: Berseng. Nak na mapa masida.
2: Ima hat bani ba masak kang laba su nang ngai bunga piroi dra.
1: Berseng. Aina nangi napam dalan krabani ngasi dagi ai gi sanupi amina begam nangi nakuta sinarabani ko berseng
3: abir
1: berseng ogi marupte abri khan natana kana suwai roi berseng
2: abri kha abong
0: marup
2: ngasi dagi sing tam hindu mosmal ai koi imam tagi masani matam khidmat ta ka roi do bani
0: mani marup ai koi puno mang ngasi dagi ima gi min khei pulap ne sol ga do bani
2: mai tele mai mai min khei sol
0: se
4: Hauzik ta bikre Sumang Lila Abir Khan Lila si busana biki bakangbu maitei leima jatrakam drama association ki lila kangbuni Thorum sanduktuna tahan jari ba si Akashvani Imphal ki FM Sangai channel ni Hauzik pungpham masida laisoni sei makha khudol tamjari thadok piu lambi syam isai si busesak liban waitem pahari se isai si ki sareng ba Bijent Kumar Sharma

bangam laroi taba mir du lai pa pokana na tam bangam gani ngasi nai tom tari ba awa ha pagi saklon pun ba adu hayang ina ngalak pada di awa ba pum namak lo kituna apa ba pun si apa ba mai kai amada lak ning loi taba kana bulang gani tamina si low peninsula de ki jazzing tidal waves.

ta yengti bana thalla ba tai bang sida kana ba su kalak lu de aidi nang natana uraga ta lai janim ba nung si bi saktam mahak na bu hairabadi loinamak injanim ba thok ta brane mas

0: thorum thavi ribu singbu khungangi thorum mataram noksari khorum jari sibe ma suyo birakle
1: hoi yok jari bungo
0: pham pham lang daling sin besi
1: fani fani bungo
0: sibe ma ngasigi thorum geroi bata tham jari ba wari wata esi okta nagan ba African swine fever ki matang dani
1: hoi
0: ir masigi matang da soi bam sin nyori taga una dun sha pa wari wata esi aroi bo ina tham jari
1: hoi
0: atu ba han besidi khunung isi han ta minasi sakpi ge dori basina ngoti mayum sendera ni debi
1: hoi
0: atu matang asina leirol da leifak lei leirang bu sei tha bai sei ni ta minasi
1: pani pani bu ta si

0: Koti mayim sendera ni debi nasakpa kunungi sayi de sebe ma lay rol gi matang da lay pak lay lay rang bu sayi taba silupa ta minare.
1: Koi tasari bunga.
0: Ngasigi tarungya rebe sedi.
1: Hai biyo.
0: Nokwana sungasigi tarum huruk sabo taning sing jaki ba. Okay, yam toina nagan ba koi tam thire ba lay na haije patare.
1: Hai.
0: African swine fever hari ba lay na sikari no. Amati matokram na mahari ba lay na sedegi sexual tarung sing. Karam na lokat kita ke paket kita ke habi kita matang ta swabam seniorita subject matter specialist animal sciences receive kian kendra taming longa unadunong ay wari watay sana sige
1: pani pani bunga
0: ato receive mahari wata romasyo putogli pata nung tombam romane
1: kay
0: ato di tamina si
1: pani pani
0: African swine fever karino habi sige matang ta kanan ay nanabang si studio talingsen birabas si swabam seniorita Subject matter specialist, animal science, ICAR. Kebi kita mengelongin cendol lebih rehan pada senior itu abu taraf no ukseri. Hukuk poina ukloi ba farmer sing sida ukloi bi kita matang da wahudu poina kita happy.
1: Oh, hai zegi. Poina ukloi ba happy si. Ya amna cendol ngloi ba. Aku gum badu ma farming system hai zegi ngiko. Manipur da sana hai pada ukloi bi riba cinaw mian si. Kogi yungi membek yata mandiri zaba farm to busleko adu yung amade zaga kogi
0: pitakna
1: imu nungi thakwa adu thingna belambi da atu amati ngamu oire haiche batare ulo besina kari kona guma khare ki di koina angang nubi lela sutam bada mating ni yung kai sabad any emergency ema lak pada oxide mating oi bane ba adu na koina sumba okloi ba habasi yam na chu thadang ni aduga sida nata na koi na hujukan se koi ge anam bana koi mani puta koi ge demand of pork se kuno demand se am lai reba
0: masasa
1: ko padak mai ge adu demand se hema pibu ngam dri bani ko sen ta sen na hejar ga di adu na koi na ok leba si yan na section na yan profit lai na ana ye yaudana kamai lo ge ta ge ha ba se koi na koi lo bire ba chin na ko sin sin na koi na se sin thro me pa ka pa mo su ma ko daga ta he si se ei na hejar ni
0: ok
1: leba si da
0: aduga ok lo bese da koi kudong sa da ba kaya mate da ba thengna ri bani mata matam du gi maras na thon ba laina ada sathe sathe ra ba ba pamana khang ne si bu kum ba a de gi si nga si khana do ju ba african swine fever si kari ni na karma makal gi laina no do do maka ta ra ke tang hai
1: bu ya ni hai je ge koi gi african swine fever ha ba si koi gi yam na longna gamba highly contagious hai je se yam longna gamba koi mahik virus ha ba mahik si na koi na thomba lena makhala mane adu haiba lena se khogi only in ok tadang da ko koyum da yop o adu ga lamda leba o wild pig hai se sid anama tholi ko adu ga atu pasa aidi sangum odai diri thon di haiba lena se na only koi ok ki jati sida thomba lena makhala mane ko sibu tholi ba virus e khoina fsvd ha khangne ko ma si se si sina thomba lena makhala mane adu ga khogi sigi african swine fever se khoina ok se ok na haba ok ma pi haba leite ma sidi all is the ok sigi
0: amai ta kak leite
1: adu ta kak leite what is the mo se effect of chang bu chang ri mo se all is the lena effect of ko duga hai ba lena se juno tik tinate juno tik hai ba di ama ama mi de long na gamba
0: ma sa de mi da
1: sa de adu di oi de mo se adu mi de di toina mo se effect of to de ko adu bu koi mi we basina koi na cham na ru ba or manak ta chang ba affected area da infected area chang ba matam long na de adu bu lagna dr ko so koi miwe basina koi na laina ase sandok pat chogo ngating am di uhalle
0: career mo
1: career u hendui ne mana adan acho wa role am koi miwe basina lowri ba hai tare ko jiki laina ase sandok pat adu ko masiki hai ba virus isu ke am sathi ge ha ba da koi gi tha koi na

0: environment da natraga akhoi gi infective oiraba jaga ase hai ta sama ka samnari ba magi machin jaki patra ko laiba kaching ko yasi adum tingne tha taruk se adum laiba ngame ba
1: ho
0: ji hai virus se adum tik sathi ge hai ba se adun koina jaksing tho am lobu da ka ta hai jari se simaram asina ni ko adu akhoi gi sigi african swine fever gi masigi gaina se india da kwa ha han koina north east state koina confirm to bang ngam ne ba
1: na
0: wa thing na se akoi gi confirm to se me gi 2020 asam amason arunachal pradesh da yan na koina thing na je ko masi gi aham india da ari gi mathang da koi manipur su dum yam na thing na je ko pause da biram gani outbreak thoki ba se yan han koi october 2023 da outbreak kha thokre ko masi koina anamba district to loina ba anamba thokre mathang da koi gi november 2025 da su manipur da outbreak um la khre ba si le na si na Tabalong di site infa is that kitang dekhoina case kha thingaba koidum like kibani ko paukhara da ejening badi si ki lena si matang da kyam sathi ge haiba si yam long long ba lena ma khala mani sin haijening
1: adoga masi yam sathi di si african swine fever si masi kari ine na lo yai mais
0: koina si si yam sathi haijai si maram di kai gun koina khangok de bi da u loi bu ichin ham yam sin ne gyan ta dinga khangok dana ne rapidly yam tu na chandok pa hata re si gi anaba se infected ok te gi o ama da chandok pa sang se adu matik thu ba hata re ni
1: anaba ma dei na ba ba
0: chandok pa adu matik thu gre ba khangok dana anaba ma na ba da hai ba o ama na ba de ok cham chandok khangok da ba tu matam da ma se chandok pa ni na akoi na ma se yam na serious treat na koi na hejai se khangok de ba mo se chandok pa gi adu na ina si na serious treat hejani ni ko adu ga koi na adu dana ta na nga sa gi kere wan le ra ga sagi infected or nagraba akoi oko are anabud ko samnaram ba magi pisa pithak pagi patra samnaram ba adu da anabu khang de dana seba to ba gi mi de sel ba ma phimaro ko to ngo ba kumu ari pusalaki ba koi gi machin cha pusalaki ba koi gari gari ni pusare ko machin cha to pho pa se gari ko tayar de poi dana adu ma hi mes longlo dana akoin de khang de ba mai la i ha ba se po to de adu de ma hi che yaro pa ni chalo ba sang de ma de to ba koi na famashna khanga pa matam da di last year saitae ko almost all the koi pixel whenever virus and low infect ko le ni haitae na
1: chintung ra ka
0: chintung kan da koi na khanga pa ni na koi control ka wa ba haitae series ketang oi nen haizeni ban ta
1: adu ma si gi sandok pa mong se de koi na spread to budi se
0: it's my disease koi sandok pa se makhal ani le ko direct transmission aga direct sandok pa ma indirect na ma le je ko koi direct ha ba sin na koi na nga sai ki kasum na ja da ba okse ana ba gi jaga da or infected zone do da ko changura ga magi anabagi magi amang badagi ari machum tak pa magi fit ariem ba mai mafam da changu da mai virus city almost all layer bani ba jaga da virus city mafam kudi makta adai long nak pa direct contamination ko aru indirect contamination ko gi magi virus tunang sai ki sandu oga layer ba magi mafam da layer ba magi phiron hai tare are gi nga cha hai jagi ba koi gari na puslak pa are gi farm da lai ba magi machin sak pizna patra ising pithang na patra aru kana gu ma khara na khang da na koi na oki machin sak pizai ba se koi na kitchen waste ko koi gi are yam apa are gi kana gu na hotel da gi slo bo yawe restaurant gi
1: are
0: myam dog jai da na ko koi adu da koi na treat tok da bi pasan thum bi da na pizai da ba adum TikTok ne pizza gi badegi
1: ek por por pizza basi
0: pizza basi aw dekhu ne virus yellow way sans adu mati wange man de adu gi infect over virus di adu gi fit to the adu kuin lai banga me moi ngam bagi se adu na koi na ari pok product or koi na khang de dana asai gi pok ki koi gi oxy ma gi product yam nei ko adu gi sar bagi ari apa me am se koi na khang de bani na pizza ru ba hek oxy da ari long na ba adi ana ba oxy khang de dana koina puthok puchin to ba hai ta ma ma de ma ma da chi de gi khoi long nei ko ma gi de ga mis na khang da bani na asagi farm ba denga farm chalu ba aregi village ama degi khoina okse khoi kana gum khara di okse waina bus lai ba
1: api
0: macha law ba lai
1: nobody
0: adu ma da khangda bani na district ama district village ama degi khoi khunna ma khunna waina ba se chidu su ma sai ga transmission se sandok pa gi hai chang se
1: mati
0: wang se ina hezening ko adu ko akoi wild pig di lam lok ko lam da lai ba okse
1: khoi lam ok
0: ka lam ok se so mo se khoi na yai ma kai di samna han bi da ba hai tare
1: khoi ki
0: lo be se ga moi se khoi na sandok pa da chog ma tinga ma oi ba ne ba se ne si hai da hai janing si
1: adu ma si akoi gi sa san akoi gi hui gu hogon kum ba si moi su akoi ok lo di ba hari ba ma leina si sandor pa ma tam se da hui hogon si ma yakoi bre sanghan ge nong hai ma si su ma sa la ka ma da
0: hui hogon na moi de chang ba gi de na te ko leina
1: sandok pa da ba
0: ke re wa bi di ngasagi ekhoina asiba amalai agadi asiba magi oxidena tana
1: o
0: ana badu shinari pa potsei ko ane pa magi akoi bele mem do hundo pigano haise hundo ta agadi huina taga uchinga ta hundo ma chela chakha ga
1: ato
0: ba jaga amada santo bagi sanse moina wang respect hole ba adu gum bagi
1: wa ke
0: yero idine moina santo ba sanhinga pani na koina mona nai habne ta adu ma ge changham bigano habe wani da fencing khajam yuga haise se
1: moi
0: changak tana ba hari yari mukhai de khoina adugi online asina naga bada samagi ba posai mi amsi de phunjam ni gata bani absan hai bada ma panda lampak ta kaida
1: isi ni kaida
0: undu paya de masi gi anabasi gi de oina de ko virus ni de yagi mukhai phumi gata bani ko ko khomban ta ulaga adugi bada ni
1: aduga hari bale na si pokta di masi gi na bagi matam kamai ta bimoi
0: koi gi incubation period hai ko
1: sagi
0: virus ina koina changi baga magi la um tholak pase koina yam bada koina nimi khomni de gina nimi tang ani phaw manung sida moise chang ye ba chang ga thol pase adu bu ekyu form na yam sathi ba ekyu khamong de bidaw ko sidi de khoi se moi gi koina ok se nimi taruk ni ta eni kitang sai ka la um kha ulam ga khamong da si gi ba
1: so
0: mo je koina kha to kal le adu ga ok sida koina kitang chronic form da kitang kuin hingo ba ta re mal ma gi la um de khadum wei za ba
1: kitang
0: ne career oina le ba gi mong za khang le jey moi se kere oina dum ne ho joi ko adu kere o ha bisu su yam risk ni awa ban ni manam di risk si ki kere o ha bisu ta koina mathang da infection la pa chance moi ne pu ha yo
1: ma
0: sai ngi mai ki virus mo da yar ban ni na
1: amuk sa phang do
0: pik to pa ok da mo se spread of chance am no wang
1: adu ga ma si mamang da su senior ta na pet ma pan bi kre ma si mi oi ba ta ma chan dok te genetic na ti ga na ha wa pho ma ba adu ma si ge kitang mo ya laboratory na masi yam khudung thini ngai we bra me be de ka mai to imas
0: hai bele na se khoi changu pham da me be na ko khudung thini ngai ka shum di oi di handle to bada imamang du su hai jagre
1: jagar
0: changu bada ok lai ru bada wali bu ko du bu a chau ba ina ma gi lai na san to bada chau ma ti ngai ta ini lai na se chang do pa gi da makta mana ko no chau ba spread of infection se mana o han bhai ta re ni adu gi ne khoi na me be da ko no to ba se asaigi african swine fever hai sin ana bse koina nare or sum chingnabe lai ha ga di ko
1: koina
0: mon da tang laung khai ko le ko bukshina aham ba da ko gi masayam kan sa ba moise
1: masayam
0: kan sa ma sa sa ba is koina 42 degree centigrade adu matik sa ga ni ko moise adu ko koina normal di koina koi oxina sa na ta le ja ba se si ana ba se tang la pa da mai sa ning thang pok ta ba ha ba ta re ko
1: ari
0: ma sa si ning
1: ning la ning
0: ro ma tam ni mo se sa ning ba se sa ning ar mo se ma sa de chon da ra ni ari mo se ha ning da ba ta ma sa se
1: ha ning
0: da den ha go lu bu ya ro di ni mo se adu na ka nam ta sa la ga mo se adu lai ga ni mo na koi phang du se adu ga sa gi mai ki un sa se ang ang bo thang ba ko anga ngang ba thang ba ma gi mana ku ma pa adi ma gi mabuk makha ma pa mana tuan ma mai ma pa sin ni ma mai sin musla ka ni ba anga ang ba ko na ko na hai ta ni
1: cha sing ang ka
0: ta cha sing ang ni ngang ni to ba hai ta mo se
1: adu
0: ma ko nu ba phang ni adu oning ba mo de phawri se
1: ne ka ri
0: matam da daria ta ko ni daria se i ya ko ni thing bi ga ni ba
1: ko ma
0: ko ham ba si da mo se ko na i ya ko se ko thing bi ga ni adu ko so ham ba se mo da awa ba mo ba hai ta ni
1: lo
0: khura ka ni ko ari so hamada awabu popo moida aduga natuan gumba mitegi mapira chem gumba koina yam to anything na bigani ko sise du ko gumba koina masapuri ba o haita ya ko sidedi evoshon mo topo gi kono se koina thina gale
1: na
0: kuri bese jide koina ne evoshon gumba se koina to anything na jai ko da khangu dena koi si laung se khul amaga khangu den mitaru ni tare ni ko within 10 days mitai mung sine khangu den sigani ba koina o se You want the copagi tabaxim kotopi betare, when you see Lionzel, Tangazaragadi, when I see Bento Bibetari, Sana Kanzanago, when I see Adogumi say Yangs a hundred is hunting Naraga, Ganabum Kadi is no Oxe Yangi Kokila Pusum Yose Vadum, Ado Ying Hanbida,
1: Atopamis
0: a hundava. Tangagadi, when I was Agi Mahito or Vadina, Chance to Wang Yabakina Chantopisanse, when Yagas and Biganu, Adoga Kogi, Luna and Bahabasi, Yamadu Weber. Luna machina lena asilak tungai desu lena sin la mo luna tham ba ta ko koi bese
1: o kon se
0: ah sab lo ko kon si ko bese ko luna tham bese am da ka pisa pitan pa ta sin uti gi chan thok ta na ko thok ta na ko sin thok ta na adi ama pand ko na ko bese da chiru sa thok pitan ma na chang da na ba si se ko na chom ba thaw rang se khatang ko na to bi ba da ka o ko chin thaw rang se adu ga kana ko ba khar di na ba ho re ha bese da ko se pa sa mang ba ta re kitang sendong kitang lepasa kitang hanjal ro di ha wakhan da lo na ga yone bisu nyau je bu ko
1: ja kra phang lo
0: re ka phang ro ga di ha bi wakhan je khoina pra mahang di kamai to ga da ge pakha cha ba do sum adu ma ga thabak si di ai mkhai to bi ne ha je ni lo na khoi yong thok pa ko to bo sima di khoi ai ne sum ko to je de ko ya ma ki to bi ga no khoi gi o le bi re bi chang sing sin na adu ga cha cha je gi ba na ai khanga ga di akoi na to pa ma pam da sa pi ru nu to fa ma ku sa na bi ga nu Masagi, O Amazuka over the Uxama Kamang and Beneva. O Amazuka over the Nakona, like two have a tire course, a Sintrato, Dugadi, a Tangnava Lakagi, a Tangno community man, the labor, Ope and the Lodishi Duineva.
1: Lamina Duineva,
0: Lamina Duineva, the
1: Nisa. I think I see African swine papers in Naraga, Sagi, Sekil Taurangi, Matang Nequi, Sinorita, Habitisi. At the Karikum Masidiga, when African swine papers, ye nada by Tareco. Asi protect tong nobase a big farm sing kita asi de ko na kari kari karma thora pa ket ten
0: hai se yani koi african swine fever se kamai ngak thuk kata hai tare ko
1: koi na sile
0: na rak tan ba na ama tung da su o na ding ama tung da su kamai na jackson thorang khar play ba koi na bio security hai se apoi gi jackson thorang gi koi gi measure ama ne ha ko management practice ne ko ai do ko koi na mo se ani thue na rak ting ai da anaba me hi ke sangak tan ba Amasu Namatung da Nagaga di Sangakagadi, Anabase commands Sandok Tanaba, Toxigi Habito, Adukumbagi, a quaggy Jackson Tarama, Kalama neighbor. Quite humble the Inesumamang to Hazagre, Yari Makay Aquina, visitor, me a topase, farm says a humbida, quaggy, a farm oil, aggy Octamazaga, the Bu Oilco,
1: Barilena,
0: Madame Sara, Madame Sara, Humbiba say, Quentin Bida, Sisa Quina, a humble the name, Duka Quiggy, some hum that quaggy. disinfection me ap koi gi mahi sinaba ha na bagi koi gi food bar kain le ko farm dana je koi gi potassium farming ne koi na kata happy rega chang ma tam da koi gi chapo makha da khang de mahi che koi ubana ta bani na yarom bai yai ko adu ma koi chang dana ba food way gum ba thami ga da bani adu ga koi gi ukshibu seba to ri ba hai ta re ko ukshiba te ba ma pu bo ro koi na mo gi tongam ba phiron chapo tongam ba farm de thami ga da bani ba
1: Pulwida bani
0: si tonga tonga thami ga da ma pantok pa chu ama ma pantok ge dress ama ko manung gi seba tok na ba gi da mak te koi na tonga ba ma gi dress ama thami ga da bani dunga sa sai jagre san thak na patra si de ko gi ising pe thana ba patra bu oiro ade gi ma ma chin ja gi patra bu oiro phajana lu na na gi chen tok pi de na ko tok bi ga da ba adu ga ki ok se le ba ma tam da ओक्सेल खोइल पुरा तुनी को हम बगी उले मतम से करम फम दै लई बनु कोइना सो से कोइना फसन ठीक भी भाई तारे अपन लेगे है तारे को सुफाम दो बफम दो लेनात ना चेंगी दबरा खोपरा है बकतन ठीक भी बतारे को लई मतम दा ओक्से अदु को कोइना लेगे है तारे सु हान लेब ओ मफम फार्म से दा पुसन भी दबा कोइन टाइम में तोगाना मा से एटलीस्ट फॉर 30 डेज फावदी निमि कुंठानी फावदी मोस
1: हान लेर मेबा ओकोन से दा हान लेर मेसिगा सन्नान दबा
0: सन्नान दबा निमि कुंठानी सिटी कोइना तोगान थम भी बतारे
1: मसिना कोइन यिंग दोर मा से
0: नाइना दिस अकोन यिंग दोर मा से कमला ली उते अना बले हाय बजे कोइना यिंग मतुंग दा मा से फिट ओइरे हाय मतने कोइना पुजन भी बयानि एटलीस्ट कोइन याम दबा निमि कुंठानी दे दम थम भी रोको मा
1: से पुरा पगेता
0: संदो पुरा पुसन भी कन पुसन भी बया दे को सिदि अन द जेक्शन थराउ छि दम जेक्शन थराउ तो इमके कोइन अना बसि कम बंगम दोइने बा अना बसि दिगि अदु ग गसाइ सु हाय ग्रे ना द पि अमग ओ अमग ओ अमग से कोइना कंतिक ले हंदबा कोइ यार मुखै अदिगि लम रोक सु कोइन सन्हाम भी गनु हाय बसे मोसु लेना सिगि yam na disease ko santo pada mati chong oi bani ko adu nga sai chune haja gi ba sai gi fit ko machin jak se machin jak si se ko na phajana phupi den lo bi den to ra ga pija bi u na ta ga di yar bi ma kai machin jak te ko na virus se adu mati ko ni lebang ame adu na ko na moi na lena se santo pada mati chong mo oi ri ba ko ni si gi machin jak si na si mi am se ina ko na ina haja ni ngi ai nga sai jo hai gre hek si bu si ra ga di khangob du si ra ga di anak ko pitin ni hospital da adu पाउस अतुबि मतन बिबि ओ हैबसे सिसिना क्वाय जेक्शन थोर अहम बनिको सिबायो सिक्युरिटी हाइसे जेक्शन थोर सिना फास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हाइने ब क्वाय जे अना बजे ngak थोक नबो न दम हम ब कोनोने ब पथा लंबी हाय तारे को बायो सिक्युरिटी क्वाय जेक्शन थोर सिना अना बजे कम ngam दोइने ब अदु क्वाय अना बसे थोकरे खलसे ब अना बसे एगी फार्म से अना बसे लाखरे ब लेबोरेटरी टेस्ट औ दना क्वाय सैंपल पिना क्वाय अना बसे कंफर्म तोरे हाय गदि क्वायना जोन खरा खाइदोक से हाय तारे जोन से क्वायना infected zone haide anaba sin leiba zone ha ko jaga hai tare anaba sin na infected ba jaga si se khoi ka mo jaga haide 1 kilometer radius leiba khoi si matam se di kilometer amagi ko ba leiba jaga sin se anaba si gi akoi na yai ma kai nga sai hai bu ok se loina ba hatopi ga ba ne ba na ge na roida ma ram di hai ba si infect leine virus si akoi ba si leire ba aduna thangnari ba akoi ba si leiba o miam se loina ba pak pai chan se du mati wang ba na ba sina ana yar ba ke koina na ba se loina hato pi ok sing je o yum ba gi tha ba ok pak pai lo ke ma ke ta ok si yo no pu ba kak pa jaga me se loi thing bi ba tu bi matam da si gi infected zone je na he je se surveillance zone ha ba sing sa gi infected oi ba zone ma sa gi zone le gi 9 km a koi ba da le ba se koina dieng doi ne ba si ana ba si ga lai on se lak par lak ta ba thika tori ne ba sisu akoina sisu akoina surveillance zones ko ko hina thangnari ba koi lekai hatai ko thangnari ba jaga sida ana ba sibu lei ba leiti ba haibagi koina dumba otika pam su da ka oi ko sida ndu na tena koina district ama da gi district na ta ka koina state ama da gi jaga am jaga ko se leina ba myaw re ba transportation se matam sire de koina transportation se koina jaga am jaga tre tok ba simya jaga koina thing bi da ba ri ko yar ba makai koina ma parande porok pa import porok pa puthok pa pushin tok ba ko gi ओकि मचिनजा पुथो पोसेरपा ओकि मागी प्रोडक्ट हाइताको सि पुथो पोसिन जे कोने या मके सि एरिया से कोने बेन तो बिगे तमे लाहा लोय दबनी अरे लोकल मार्केट इन सो हाइजा ग्रे मतम खरे दि कोने सि क्लोज अब तारे या मके मोर हम फमन दब
1: चेली
0: आ तो चेली कोने अब बेन तो बिनी लाइ बुसु यों बुसु मन दि सि की थोकिबा ओक्सिन कोने मफम का यारा संदुरक तुने कोले ना से अचो कम मंगा मोय ओय ब हाइ बले ना से तो खरे दि अदुका साइगी कोने ओक्से नारे बुको ओसे नारक कनागुम खरना ओसे मानु तोगे तुरी ने खलम टॉपिको आदि इशिन ग थादरम अपाक पलम पाक द खलम थो थम बिबो छम खम थेंग जेब अदो सुम थबो छ कोइन तोबिरो द हाबे तारे यारि म खै कोइन खम्बा न म तोबिरो ग 6 feet mo lubo ko maram to bi ga hai ma gi o asiba o kal to mi am se ko ne phungi ga da ne matak ta shunu kai ki jai bi ga yari ma kai ko phungi bi thabak se ko pa ka pi ga da bani ma pa no ndo pi ga nu ndo matan da di ko nga sai hui hang dong hai ko uche ngo jana ko na chela pu ga ga ato ba bapham da ato pa jaga da ado ma ti sando pa chan se yam wa ngi ba ado na hai ba chek chin tharong mi am se thok ga ma tung da ama sung Jashintar akan ba hai tare ko si sa jani ngi do bu nungai pa ha ga da kai hani mamangi tha ko in August 2026 da sigi African swine fever hai sibi lena sigi vaccine se loan si tok jage ba loan si tok jage ga sai gi National Institute of High Security Animal Disease bopa da le basina koi loan si tok re adu bu market di koi commercial koi tholak tri ba market si di puti puto kre karam kana tholak da ge market ta phanga da ge hai ba si di koi hai ba ngam ja dri ko adu ora ga su hai ba lena si di vaccine je koi na tika puto ga su akogi loibire ba ichinau site gi ko pharmacy site gi opo loibire ba asaina haje gi ba checking thorang simadi ko topi ba yadi haje tar checking thorang se yam na daka oi tikale su le taka su tika ka pa ko su hai pa checking thorang se to biraga puna toraga ko na lena hai ba chu ko lena sathi ba lena se ko kan ngam doi ne ba sima su in haje ning ko
1: to ko le se lapa jita ko yi sa yi hok dok pa da sinore ta na su tak bi gre ogle be se adu ke mate ke farmer sing si da mai ma gi family gi income generate to ko da yam na so ba thau dang lo bu gi matang te gi family maintenance tong an tong da so ba ma sa gi problem la ku matang da ogle be se na adu ke mate kana ba pi bu gi matang da pan bi kre adu lo se lo pasi da ji gi ogle be se ke mari le na na samlap na farmer sing si da karam karam ba wa pham sing tham bi ne gi
0: e he ja gi ai na ko gi ogle bi re ba ko gi farmer chi na sing da in hazening ba di kai gum ba somba aina hajegi ba mamang da hajegi bala ong chinji ubiraga di ko tatha da bida khogi anakwa hospital report obiba tona pogi bibiba adigi nga saina hajegi ba checking thora ko dimo to pak pak bibiba matam jana checking thora ha basna ko na to khogi achuba khulai da haita re ni lena sim kanana bo na bagi checking thora cham ta ka oi haita re ko aduna report oba checking thora pak bibiba aduga khogi si haiba si gi sathi re balna si de kamangam ni haita
1: samarak thana sinori tate khangjeneng se koi ngse classical swine fever ji ga african swine fever ji ga ani si gi symptom si laiong si arap ayam na mana ba gi wapam thambi ki ara ma se da classical swine fever ge di vaccination gi wapam ma su laiba ma le da na ma si kara bata kak ta vaccine ji kap ka da ba ara ma si na kap ja na kayam kana le ho loi ba sing da o ka nar ka da ba le na da gi si ma ta ja pi ta ka
0: ri an he ja ge eng sa heje ge ko gi classical swine fever siga african swine fever ga se adumatik man lagre moi lai onje ko amane adu bu african swine fever ge oine di khuji phawo di khuji vaccine se laite mi se awa ba mo oine vaccine tika se laite bani na adu bu classical swine fever ge di khuji tika se ko ire ko thokpa ara kap su kapi a ko ne 3 month da kape adu ga booster dose oine ko ne 6 month da kapa ga ko ne annually um kape ba adu na ko ne thoi do na kiningai ti haita re ko ge classical swine fever ge oine di kan banga me ha ba adu ga ko ge african swine fever city koina tikas leita banina asagi jaksin thorang mian chpa khapi duina koina ma se cha da cha ma da cham koina chibi sang se leini ko record di
1: na bu nar ga di si
0: na bu nar ga di si je si baduga hai ba classical swine fever city koina adu phau di na de koina kan banga me haje bata re
1: ha ya mana lo missing na tong re se farmer sing jina oxi pangoi du loi bigi mo koi sana kanglon se hek in the bagi bikshin tha da bagi
0: ma
1: se tagai phadane bikshin si tha ga da bra siwa phon da ri kamai da
0: hai je ge khoi gi pharmacy de su ko awareness oine ko mayam je koi ne sum thina ja pa da koi pharmacy se bikshin ha ti ka ha wa phom je thoi do na khang da ba lai ba ching man da na mana ko ching da lai ba pharmacy si di thoi do na moi da idea rai ti ba vaccine pitinga re koi tini tak tha ba wa diwaming se si pho wa koi idea rai ti ba ko lai na ana mana
1: oi u ge tin chen ma li ga ri si
0: tiri da se ahama thado bi ge da bane ba ko ni ka pi jinga shi da tiri da thado ma tung da akoi na ngasai tika
1: mo je tha ke am so ba da pi ni
0: tha ani 파르가디 코팅나 좀 타톡 마마 카네오 마담세 마마데 카네오 마담세데 키 코이나 좀 티히다세 좀 타바이 아래 티히다 타람 좀다 코이나 아좀 코노세 니미 15 or 1 month 바하야시 코돔 코기 마기 티카세 피바이 아래 바 코이 아드나 코이나 파마시 지나오신 신 하이제닝 바시 티히다 타바 아무슨 코이 티카 타바 심마티 코그비레누 내신 이나 하이제닝
1: 야므노가제 아프리칸 스와인 피버 카리노 하베시 마탕다 Soibam Senorita, subject with a specialist ICR, KBK, Taming Longbu, Aruebata, Amukana, Takasari. Okanagan Malaina, African Swine Paper Carino, Matimashideki, Matokuram Nasa.

0: Taurang Singh lokot kata ke habis ke matang da soiben chino re ta ga una dunu sapo wari wata isu silu pata mi dare
1: koi ta zari bunga
0: thoro ma su puto puna nong thom bam ro mane adu di sebe manga sigi ti ekoi gi kongang gi thorong gi matam suru silak la banila
1: koi
0: matang sita silu pa hanana bata ro si
1: fani fani bunga
0: thorom ta bi besing bu silu pa na amuka hanna kurum jari

Krishna Janma Numit ni Bhagawan Sri Krishna gi mapok numit ni haibadudi kangba nati yam na angang ni lambi da isung imana basing na nungmai macha amamampai duna harau nungai na chatlibadu ui makhoi amata ki maithong da nungai tabagi mami tade kari kari gumbada makhoi gi nungmai sing du kap thui maikhu khara khara thui tana tana duna kap na bisana basu yawi makhoi loina nungai aigidi nungmai leite ithanna ta thongal gi konthong seida nga thaduna imana ba singduna sanari badu khoida na yengzei ai su yawning banadi leita banate luri badi ai gi ni haiba nungmai yamata leita baduni yumda ahallaman kana mat laite kana na soi gi dabano mai mat lai bi de aina hai bangam ga dauri basi sup na khaki ima dani adubu mahak ti nong he gan bagala bukta satki numit tar ga yumda halai krishna janma gi numit tu da ima do kharang an la bukta gi halak labadi khan khi bani mahak he khalak baga aina ningai tau saki khan khi basi nong mai yama laibi na bagi damak ni isang sanglaba phongna singna kupsi liba mapa nai dana sandok liba labukta ima gum labi mayam lo suri namit ta dri fau badi yum da kar loi dauri aina leita pham khang da bodo leikai gi ima na ba sing duna kari su khang bi bana te makhoi gi di nong mai leija bani na maning tam na tam na ai gi imang da sen chong duna sanai yawning laba su ayu pai leite makhoi na tana tana duna dang dang hain kap na ba nong mai masa sing du dagi mai khu khajik khajik thong lak pa maru loi khra batung da si da kan chuk khajik khajik nap li ba maru gi makon da muk sil li maru hek sin ba ga tap thab ta u da na amuk tana tana du na kap nei makhoi kaya da nuai khra ba no nong mai gi mayai si kaya da kan khra ba no imana labukta gi halak labatung da su aina phana yamna ningai tawra ba su ai gi nongmai dumadi suklai hek lai bi khide thawai yamna nongai khide mang da phaw ba pam jaba nongmai adu to uduna lai khi school phaw ba chaning khide lairik paning khide nomit khara lai ragadi tap na kau khi krishna janma su loi khi bamon janma su ho khi thaurani janma su adu mangai tap na loi na loi kre

Kodol gani subuda tahan zaki bagi dasi busi saki basing. Abizi dama di alkayagani. Kodol gahum subuda tabirasi. Alkayagani kamadi utit naran anipun asang minaba gitama.